nunahakasimar nunatuhagasalong ni Altsiyo Vitadigal Tudik. Amarokagdo at King Charles II gusimayo England ni Uroktu niyo nunamik Rupert's Land gunakaktamanik inyugutiliyong nivininga narunaykutaliyong kutigit sigo 1617 kinakurawarakto. Diligakit siya tunyalaw ni Mago. Hanak ni kuli ako di giban ni alak sugo. Uki utuhan day na at sugo. Nuna hakasi na yun. Nuna gisima sa kalawamit. Nuna bot utok tiliwit. Laruklo. Uhaw si bot utok tiliwit. Laruklo. Ato ni ngam ni nang manik. Katimawit siya. Tukimawit niya sa tawiya sa karaktuk. Napatot siya kaya hangning ano na kasimayot ang alok kakdo ako wita kaya hangning ata. Ila kaya lagot ako ya hakarakto. Tapwa ni katimanok gawami. Isimatuin na kalawami. Ita ako te hakatta si marunga. Inayri ko te haksunga. Inuidli kaya pinaswa karakpata. Kaldo na akdo ata kayo akianin na yun. Pinaswa si maningit ito. Naminok taakan na kalawo. Pitaak na kakalutik, England nunangata ilanganik. Inunut nunagiyaw na kasilugo. Inuitaga pikilugulo tulap na hakarang mada Trafalgar Square nunanganik. London, England mitumik. Napaybigiligo kayukutaanik, inuksyot ni angoanik, nilingatalok to si Marunik. Nunamot mangot tiliwit Nitalo ako ang lutito ni Pekotulutik o hamakadong lutik. Matuma England nuna nga ta, itagalawa nga ng inungnot. Namin ako yaw na kaluklubo nuna taak na ako sa haklutik. Upalit ko ah, pila ko yung yaw na halunat. Ilan na kanilang ilunin. Kaya ma, tahak na ako natututitit. Katimawit siya ni Pila kayo katawagan ako may yuman na. Nukat siya ni Pusit sa liyok daw ya hanglinga. Nung nakakasin na yun, kikatok ti kaya hangling ita, gabo malimat, tuso na liyok bingin ni. Nawak daw si Marunik, tuso na liyok bingin, akisok daw si Maningit. Canada limami, tungan ang nahangituin na umata. Nung nakakasin na yun, Ilaliyok tao bigit siya doon ako nang imagit. Pius iliyok tao si magutingin, akasok tao magut iliyok tao si mamada, kalunanot, sunalimani, awit siyo tuanot. Isuman na kayo tao tsutik. Amigang ito ni, iniliyok tao kaya hakput, nuna hakasi magutik, erok tao hakiyong natangin ni, nusaraliyok limani, Canada mito ni, ilanit siya Tingut kita ulo kita naik tuit. Mana kulle nuna hak kasih mereka terhadap waktu yang kita orang untuk tahap pemat. Karena dahulu ni gawat hak dia kau sih untuk saya dulu ni terhadap waktu ini. Upinnya hulu kau abik tu minum ni kisah ni. Ini cahaluan yang orang tu kau sedik. Ami semua kau hak kena tepalo wab kenyu tiket terhadap waktu yang kita orang nak. 1990 ni Elijah Harper gulokto. Alaw su ni nagwakta si makatawlok si Marok Manitoba dukurelik punya ni. Angin ito tuwa gulok si Marok. Iliun na siya ang inyo dukurelik punya maani tunod. Ang ako daw di daw sa wakto mit. Kana daw arun na akit sugo. Iltak siya ulit siya sa wakot nga ni Quebec ni. Asimin niya At yun ko kaya ang itinik, inyong hatigit yun ang aktaw ko dita ka sa ako tao ni nganik. Kalo na ito, distinct society. Daman na ang hatigit ko tinik, Meech Lake Accord mit, at haktukok tinig ko. Then na Elijah Harper, ako kaala ko si Marok, nalunay ko tamik, natukali yung sulungan ik, tigumayakso ni. Tingo magayahak po ang amisok ka nung ni Elijah Harper ayaw akong natutsanik. Aw kakto sa mga ako akong natunahalo na at awag siyo ko na nung minyot. Kamag

0: kagungan ni. Makuha taga alagot daw ya hagarak ningin ilun na siya ati. Nung nakakasi marun ilun na utitago si Malok Sutik katik kingo si Malok Tut. Ilun na siya ngini ang hatigi ka siya ako tolok si Marulimani ang hatigi ko titago si Maruni. Taman na apoksuri tak siya ulo ni imeli yumit. Makuha nung nakakasi marun ilun na utitago si Marangit na amatumit hat siya ka lokpot. Kasok si Matsya sa kakaluwak palun ni. Pinsuwa ka kaya wat tunot. Kaya wat tunot. Igaliyo katigin niliyo ko daw nakaktaw sutik. Gawa manot nung nakakasi marun ko. Dahil may ngipat sunaw wat abya ko tit. Nukkalit sita ko daw wat tunot. Simumuha ko daw nakalak tunot. Tingulipak katimawit sa nigalak to una. Atong niliyok tao sa Canada limami, simunit sa liyok tao di iyeli nga. Halo na at sunalimani, awal siyudo ko di simarangit ta, iyak tao iya hang niit. Kaya din yung nga ako nga kanak sumi.
1: Nakumi nga si ZBD, tayo na pinasaya ko sa kanya, ito din nagkadyaw, wala katulis ko sa'yo kanila ang tema itu sakit terlalu megositok tak kuat tapi kan ira tema tapi misalnya lihat pun nak tahu juga na karena untuk lu satu ni tu sakit terlalu megositok atau tu sah sebagai ni pilih semalam memang tetap bonus CBC kot kan tu nenek sama kerjaan ini ni pilih otot tinggal nasi yang umat mana tu sakit nama lah pun.
2: Kanu itu nampak semua orang kata, nara kau nara kata.

0: chamisaki lau tuita ko anea rahuri lau tinangit nunalin ni pinga chami ikakani pinga suujuk tuning kangatuku apemi palesi kuhauri katau lau matanguti pinga chiuti lugu unnukut sita malimmi hukiusijak tuni ingi kajuminang palesi kunani si lau tuita teikani unnungani tane lau anguti tiku jau Nian ngatuni palisi kunu kisiani teme laungito tema pidju tigilugu tigu jau tuti changani sakhele lautun amaluman na ujuka ta na pasija tsezele ngusi majo huki usi jak tu minak uluge anak tu mi tichiluni amalu akape anak saatuni palisi kut anak tuhang tu mini uge anga naluna yaksi laungitun aka usi jak be kakau si takbik panak si bik tana matui pijakila si joko tako Maryland Risanos aulat si di Arctic Fresh Group ukalaw to ka tana pijakil na ilagay nga man na kulun ni kiyotun asidik to ka kalang ito akpat pinasu ako si sitamat pingasu jok tulunin tako namin na karniya tumutu ni jaw kunak sinayatom Amaluta na 24 ni illa ka kumar na ito siya na jau balele lao si maju 2023 pisa kay kumar na ito ni December 2025 kasi ni asidjak tau li lao to 2026 mun tay magkwago sunak ilat sa jaga lang iking wao kakata mata amalumea ligang ni nga ito isu na ito na akito kaya tau si matilugin tay manam ito na nunak juami tay maluta ko meligay nunang ning nunasiyot ko kana tamusi jaw ko hahatala mata kasi ni tay may gaya tugon ni tutgo sila labi awla chiji kamacheto nunabot uha labi usung ujun kubet tula kita na pisa ka palle ni alaman nunabot mo nuguta na nagyo ko jaw si may naman haluna na uhatanging ang luting panaksa ka tung luting alak ilagay nun ukir taktu mingin nang ni alak tutik ikajuta hanik sa unertong kasi nilita na hangasuli matuila mga nalunayak tau laong ito ane akatay lima jula kasi kung nalunayak sila kung nalaong ito uhatuin na tutitan na pisa kaya si matualapat atuin na ulapul palo matuila ato kujua mi tako kila lugam niya na mi ilinayak titao lila umajui atok tutik imaw piloani sunik na lagutini Angu gavik tana ubik asibakti ujui kanga solo jua minga tu maluku jua uluni hulinik tabani takhe ujum katu jua kata hatu di megeo ilini akbi jua ngani inga tu ni nuoce kata lau tu it nauku suungu manga takhele lugain George Peter angi juka anga ku jua neng leit umajula gaji kati majakala angi
1: Kila luar nyanungi Ilinia tinitigo pitahangiluak titao hatala wata taman na hanitaga ya bukwa si matau tu natilugu piwale hutila ya lo kutige ya gali si buli tahawi mahatta si mayagini ilum na alamin niyo yang imbiyo walwa nalum nang ito ilinia tsigutige hatta katigi
0: Pidaw kalaw to ata kwa gutung wiliani ulu ni huli ni nauti chisimat niyang namini Uwikang ni panalim mijud hamalut daw tako ilinyakon na law mijud tako hanu kilalugaw uksunga atok daw siyong mga hamalut nun na bumayin nun at hatigigaswan na mo ay ba siyo katalo si majok huwe alaw ngito ta na kingulak pa parna daw si majok ang itaw ngiman hamalut tako akagoy pingasut Hangit tilugutu ni jau lauk si maju. Pinasua ko si ulauk tumi. Amisui pidju tau nirak tau lauk tuin. Piluak tumi tau taman na nalunayak tau si maju. Sanak bat tau si maju nuna. Tako suge akak biung itok amalut tau. Pivalea na mo atok biwe akakajang ito. Tay malo atako nuna po at yigi ngin nirajanganing. Asingin ni abitok si maju it nalunayak si ko tau jo. Tan ay pa siyo katalo si maju taga kuli ko na utut na tay mahuasan na loala ang ito. Tan na angit tau ngayman.
2: Angit tau kao tigi na ayok to nalunang ito ni. Tay man na ito to kao mat.

0: Sana jau ninga tau tana nuna bu misi bu lepat che panik si vitsa ka tana pijaki che lektuk 24 ni ille ka tu nuna bu miunut atuk tau kumang ne tu Marilyn Risanos tana aula tiji ngatek tungilea Arctic Fresh Group o halau tu tai maguni ki tu August nungoni pijaki si masila renga.
1: There's also has been some delay on some
0: King of Kahata Mata Ilangit, Tamakosuna Kota Chow Ju Tiki Gaswan Nigang in Nikamaluto, Kishani Niru Tuita Ku Asidokalangitua Papina Swaro seed, Sitama Pinga Suz of Tuluni, Pizarita Wunak Silarenga, Anya Hatele Majula Zikusi Bisi Kunalunaksil Larigunalang to Ulong Animatu Tao Larning and kisene atu ina chele kaku pejare simal kallu nuna bu nila ta na tau nuna nga parna tau jutinga sulita na pejare simangimman amalu tau ta ko ikajoktu hatatu sapu jigut chau kai naktumi sakhi khuji ju pejare tau la nginninga ni pinasuo si ulo tumita ko pinga suit atile hatigi nikuit ata ko angila ung mata aka go pingasut tana tuni jaw si malakti lugo tay maluta ko angila ka jok tu hat tak tu khalau tu ata nunalin ni tu asi bakti lo atok tau na hat lagi tu na relin pingasut at le si majut nuna butung abik nuna bu government to hakulu tay ma misuni go pejuti cha hat tu angit tau ngit juti gilaw tanganik amalo angilo aktuk nuna sa putri jau si matuin nang luni pivalle abit cha dahakani si bulati John Main ukhalaw to nuna bumiw guhaw si mamma ke aki chek si makhujijun amalo tako kisene ikajok tuy hatatun amis wakti ilagi jau hatak si majut nalan ni hatit si tilugin ukhalaw to tay mago man nukhak ditaw kay nare hatun pipalle ka suwak biwjuy nuna ni sa puti jau lutik atilip taw laungin ninga ni taga curly tan nuna ta ka suwak tilugo ay pa jiw kataw katalaw si majut nuna po may angay katigay namot kubayang ito tan angay taw laungin magkasya ni kuwak sana ng ito ko
2: angay taw kautigay na ayok to naroon ang ito ni tay man na ito to kaumat kisene inuk tito kala gutidler mangito uwakule hangyak tao ya sigaw matokakud isumaro katako mata kuksa syuktud uyak tao ya lo ukso arok syuktud lo nuna may ato katakud tamatuminay kayoktu nito tokaro mata
0: kaila ang hatahan mo yung langin ni ang tao ng jutaw lao tuni ang malutay mago yung langat nunay matuwi nga kaya kanirun na kaya hakamata ang malutay man ako si kajaw kanir kaya hatok pilo ak tumita ko pimakay uti chilo ti inun ni hatusak tao kaya hatun ikalam mo ito na leo naksiyuli lao mo yung daming ngoy sak bimipin na siya ako siyo nung ngoni may ngoy sak balagay ko kanatamin nun napot tako na leo na siyo to chila umatakan at alimamot tuwa nga yun mik na leo na siyo na utilugo teka ni kanwi kungo ni na chingo sa lang ni ami malaya siya ulo tayo nakasuk panigilaw to kagulo may ataw sumi ilaw katalaw to ubegil lang itang amaluta na sila siyang ulaw to ni tahan na lupaning nga ay pakigunak to niyo kujalil lang ilaw to tamat suminga akit siya ilaw to niyo tako hinakit siya katalaw mayot amu siya katak to ting amalu ilakis ito hang na ilin niya ti chilo ting niri hatig ito tilo tamakuhalo to kitong nga rizay tamakhanutoy na atok titaw balaw mayo ula kuhir to CBC Regional News. Nunavut RCMP are looking for a 25-year-old man from Clyde River. The police issued a national Nunavut-wide warrant after a shelter-in-place advisory in the community on Wednesday. The advisory lasted 6 hours. Clyde River RCMP got the complaint about a man on Wednesday evening. He was reported

0: Eh, makikat tanit ini katutja katigikut ammalo nuyu nuluya lagiit ta ka pilig katigikut ta ka akagutamak kimek una siyong mata nu Mary River Project unagakta yu nuluya lagiikut ta wani ipiltumilang ta September 22 ngulak 24 ko kasundingan ni tamani akaw yatin ni tako alo ilis ni ito sa kumalang ang matagok tani Eva Michael tako nakikitanik ko ni ito sa tulig yu ulitok hawa niya mayawyok Eva Michael taba ni CBC ko ni pilar katas si mami mata taba ni kunang wata sinangat Eva itong nasutiyakit ilisan nami
1: ilis itong nasupong nakakme
0: si wala pa makaita na ako tamak tana kawisan na kasi yung umata tamas sa mga tana sunang mga kawis ako tao niya at ako sa kakain na ko po yung
1: nakamilis eh taman na katimata tinio yung bafin lang kong ninga ato ni kikik na ni kong nilo katimata tila ang ata tapika ni wawo sa kikata ato tinipia yung me kuyan na me pivikata tigong nakati innak nik ammalo uvikkaut nik khinangata atuninunalin nik iperjumming mitsimatalimming kangirtugapik illulik ammalo sanirayak tamanna pimmariut taullunni tusaqumallutik nunalin miutani nunuriyalekijik khuiketnanik kullu
0: tema travani lake perjummi niangatatamanaqa huijattinnit September miulaqata kununuvummiuni tusaqumalangammata kisumik niriugunnaniaqat qanaq tusartitaularninginnit qanulu takugunna neermanga taqanuniriugunnaniaqqa
1: tamannaila khikirtaalumme hini katutjikhatigiingin baafanna kullu katutjiluti tamanna aqqaagutamaang iqqinaiyaangu yuqimiqtoy qimiqquyaoyaqiaqatsuungumman Ipeatumbilangata September 22-24 ngurusin ningani tamakua nunalin miuteit nuluyaalegayikut tamatuminga inuit attuqtaunirivatnang inuit kayuutit samanoang erutimi uhausiraqlutik tamakua nunalin miuteit isumagayaminik isumaalautigayaminik uhausiraqbikhaqtitaugunnarlutingila attuqtaunirivatnang innit nunalinni
0: Tema kikitaniikku taakkua pekatauku jisi mamma teilaak innanni makkuttu nillu. Summake taakkua makkuttu innui pekatauku jousi mabat ubbalu kanutigi ukiu kakaya kakkat teikko pekatauku mune aktuin.
1: Tämän näillä pimmäriötit auvammat katematitsinen. Katemajaktu hatausima jypi vihahtit aullutit isimaga jäminen takusima jäminen. Atuleko isima yangin nillo, atuleko yangin nik. Tusak rumamma takikirtanikkut, ammalo nulu yaalaga jikkut. Tama tuminga avatilaganam attuini uvattuk, ammalo tamakkua aakigea rotitsamaat, rimikkuja uvattutit. Kausakniriya uvattuillu, paknautikia ujuit, atuleko yausima juillu, ikkinei yaangu jumun. Daakku ukiulit, 18-30 uvikkautit. Amano innam marit 55 nukiuli nungataan ullu tusakbiogu majun.
0: Taanatau matu vissakakipa taakunanga pekatauku kasunniaktu nun.
1: Pina suaru sirilaatatindi July 22 ngulikant. Taakua tusakbiogu majugu lo ilagi jaugu magayaktut. Innam marit uvikauti illu tauvangu.

0: Ipia yo me mete matale me kanga te wa pe me sanera yo me amalo illo le me da ko pina so ron na ya tot
1: e te ma ta ko ater me ni tunisi ka mane to kata te ma no na le ni ko si alo ngo na kata si ngo balle yo te me to ko si ngo to balu ni na mo ke to kisi ke ko na ya ka
0: ni na ko me le sit da ko no na le ni kikirtane ko Tusa hamba tetsigi vatangin khawi gyak begun naktuit u balone nulo yala gayikot tusa hamba tetsi lerikongin no July 22 ngulangin ngane ipe ayome mitematale meu kangetwa pe meu sana gayam meu lo amalo is tunga se tetsi tu naktuit innande uvikanni ilage yago mayone
1: ni te malita ko atem meni tunisi gumane kata kanga negoa ila negoa ga khaga yak tu sa omega city ko ninga pe kata ga yak tu nek kata ko le ke khanga khau yiti ta ga yak kat ki ko negoa ta ona manga ta
0: na lo nak tu gola mana ki se ane ipe yo me mete matele me kanga tu ga pe meon khau yo ga ona ga yak tu sa tu le ga ko ngin nuna ngin ne in outit Uwe kelo ilaga yoga mayo tusak bego matsiak tuit khaw yi kartaw ga yak tuit khaw yi gar law lo tuit tusaw matitsi ni nuna len ne
1: ni kanu tu na pakuti ngi ten ne iba oko sak kanito ga bitaw mas tama sa mamisa hanon
0: khoy na mero mo tuit nak na ta ba mo ta tusak taw ya gale ipi ayo me ta mitse matale me ta tusaw te le ga kongin dut tusak te taw lo te golo kise ani ta ko ilangi tusak tu sa utu lagi jengit pivot cah ulangin mata tabung gak kena kongo kau sering ya tuk tuk
1: ngale ane riba kai kena kafir
0: ini
1: sah nami tabung gak cuma ngapit apa sutu si kau tinggi tu tisu
0: agak kena
1: ilak nak kami tak kaki iba tan kita tenit inui katu jah tinggi kunit tak aku nak mati lak, berkata aku mati warna rusi inna rusi makutu rusi, kata aku mana rusi tanda July 22 rasa dengan itu meitan ya kota bani pihak jemila tu di September lekan ilak aliane tapi ngaku nama mati tu sahaja minat tu ni dulu tu sakti tahu ngah tersinari bagut. Ilak mana ni judgement itu saya kena tahu.

0: on lukkud siibis juga tatami pivalleid. Uvanga hau saunutu. Nuna bumi palisi kuta kohi natui 25 nea kaaguli meang umi kangattu kaapimi. Palisi kuta kohi nuna bumi maamu tukte kujau juti chami sakai lautun. Taat kohi anea kakujau lau niti ligui nuna liimi utai pingatsemi. Ika kani pingasi ujuk tuning. Kangattu kaapimi palisi kuta kohi nama. La hausi kattau lau mata anguti umit saanu pingatsemi unnukun. Tai mata nagusi tamale mi akuttu mine hukiu si jaktuni pade si kunun nani jamini ujo tai kani unnungani tana angir lautu pade si kunun tiku jau gumamat kisiani tai mai la walaktu ni tiku jau nengitu tai ma pade si kun tiku jau duti changani sakai le lautu mana lita ko pasi jau duti kijangit hukiu si jaktu mine akuttu ni ulogo anak tu mine kape anak saktu mine Palisikot anak tohang tuminiw na kay ngituin. Sana jaw ni ngataw nun na bumisibul na patsya panaksibig dahan na pisa kay si Jok 24 ni Kidlehaktok at ako nun na bumiw na atok taw gumarni atok. Marilyn Rizano dahan na namin na ilaulat si Yohataw Yohartik Fresh Group o halaw to tayo ma nungwa ni Agus ni Rew to pisa kay lari nga.
1: There's also has been some delay on
0: King of Aga Hatalok to it, Elangitako, Kisiani, Kajusi Nalok to it, Amalutako, Kajusi Valang in Naktuin, as it did to Hokalangito, but Pinasuagosi, Sitamat Pingasuzok Tulu, Tamalo, and Hatail Majulaji Kunalo next along to Hang Matuila Manga, CBC Kunut, Ohatu Naktu Titana, to it now like Pizarik Simalakalo. Nuna bumi nuna tanya mu, ayah bagi aku tahu lah si macam kubiang itu tanya nuta, ilaking ulapa nuna mu pernah tahu si macam angit tahu lah ngiman, aku ipinga suka mak jauh lah waktu lugu, pina suka aku si ulah waktu memis ini pintu tekan negai lah waktu, tapi malu ada aku, ilang itu hak si macam angit lah waktu nuna saputi jauh si macam pipa leh bica tekan itu. Amalutta ata ko nuna po adji winning and naluna sigaswak to minin. Tan ay ba siyo kataw lang si majutaga kuli kalaw to ko sa nalawang ito ko ang itaw ng ima.
2: Ang itaw ya siga matokot ko isumaro kata ko mata kuksa siyok to uyak ta kaya lo ukso arok siyok to lo nuna may ato kata to Tama to minyay kayok to ni tutukarong mata.
0: Kaule ko kaya kanila ko to. Ang ikatato ilang ini ang ingit jutaw juni. Sulo tayo manu na up ilang nga. Hanwile ko biyugun na kaya hato. Tamalot tao. Inuit o kakataw siya kanila kaya hato igo. Ubi kay ko juami tako kilalugam niya na milinya lilaw mi juwi.

0: Beatrice Dear, Ingek Tiluk, History to Sangna Sak Davo. Kikertani Inri Katujakatigi Kungig Dubafang Lankuglu Katujakatigi Gluti Akago Tamaxi Utimi Kanui Lung Nang Ningita Kuanuru Yang Ikber Jungni Lang Mata City Piri 22nd Meet 24 Ngokpat Kanok isumagiya kang mga tao vanga tusako mga mata. Eva Michael, kikirtanik kuning nga tuni o kakatikakun naksik kaong masibi sik timit tako na nga kanok nuna vumil ilaw yun na kayang mga.
1: Eva, tunga sutia rit, ilisan na mi.
2: Lesi, tunga supung na kong mi.
1: Si wala pa makaita na kagutama ta na kawisan na kasi yung umata tamasiming at ta na suna ang mga kawisa ko tao niya at ako sa kakain na kubiyo.
2: Na kong mi, Lesi, taman na katimata tiniyo yung bafin lang kong ning ako nakikik na nikom nilo. Katimata tila ang ata tapi kani wao sa kira ta ato tinipi ayon mi. Kuyan na mi, pivikak titigong nakatsi. Innak nik ammalo uvikkau tinik khinangata atun ninunalin nik ipiak jumming mitsimatalin ming kangirtugapik idlulik ammalo sanikayak naman na pimmari utitawlun itusakumallutik nunalin miutani nunurialakajik kuykirtanik kullo
1: tema travani lake pelton me nyanga tatamana ka wiyatin nit september miulakata kununubum miuni tusakumalangam mata kisumik neriyugunna neqat kanaq tusartitaularninginniit qanerlu takugunna neermanga taqanuneriyugunna neqqa
2: tamannaila khikirtaalumme hinni katutjiqatigiingin baafanla kullu katutjiluti tamanna aqqaagutamaang iqqinaayaangu yuqimiqqutaa qimiqquyaayaqeqatsuungumman Ipeto mbilang ta September 22, 24 ng rasing ningani tamakko nunalin miutait nuluya alaga yikut tamatuminga inuit at tuktaw na rivat ng inuit kayo titsamano ang erotimi ukaw si kaklutik tamakko nunalin miutait isumaga yaminik isumala utiga yaminik ukaw si kakbig ukakbig haktitaw kung naklutin ila at tuktaw na rivat ng inuit nunalin ni
1: Tema kikatanik kutakua pekatau kuyisi mamma teilak innan ni makkuttu nillo. Summa ketakua makkuttu innui pekatau kuyosi mabat ubalo kanutigi ukiwa kakaya kakkat teiko pekatau kumana jatuin.

0: Nee, 30 nun uwe gaudet. Am no in na maret. 50 war ne geule nunga da no lutu sak bego ma jen.
1: Ta na te ma tu wis sak ha riba ta kuna nga peka tau ma gasun ne hak tunun.
0: Eh, pina so ara usi relate den de July 22 ngule kant. Ta kwa tu sak bego ma jen go lo ila ge jau go ma ge yak tut. In na maret uwe gaudet lo. Tawangat ipia yung mik mitse matalim kang aktiwa pin mik sanira yung mik ang malawil lo lim mik na kuwa pinaswa ko na kayak tot
1: eh te ma ta kuwa atir minik tunisigang mani ato akata te ma nunalinit kuwa siya longo na kataw siyong wala yung ite may tukaw siyong matubalunay na mukha to kisigay akong nakajakkan
0: ni nakamili siya ta kuwa nunalinit kikirtanik ko to so but it is you but then it how you get big on that to it or balloon need no lo ya la gai kut to so but it is la gai kongin no July 22 ngulang in ngane ipi ayo me mitse matale me kang ito wap in meo san gai yam meo lo amalo is tunga sip tit tit in ngat in nang ni uwikar ni ila gai yao gumayo ni
1: te malitako at ang minig tunisi gumane akata kanga Negoa ila negoa ke khagajak tu sa omega site koninga pe kata ke jak tu nek kata ko le ke khanga khau yiti ta ke jak kat kik ko negoa ta na mangata
0: na lo nak tu gola man ke se ane ipe yo me me te matele me kan te go apin me on khau yo ge agun na ga yak tu tu sa tu le ge kun in no no na ngin ne in no dit uwe kele la ga yo ga mayo to sa be ga matser tu khau yi kartau ga yak tu khau yi ga la lo tu sa mo ti ti ni nu na len ne
1: ni kan tu na pa ko ti ngi te ne iba o ko sa ka kan tu ga vita mas ta mas mo mis sa no
0: ko yan na me ga matu na ta ta ba ma ta tu sa ta ya ga le i pe ya me ta mi ti ma te le me ta tu sa te le ga ko ngi no tu sa te ta lo te go le ki se ne ta ko la ngi tu sa tu sa utu lagi jengit pivot sa ulang ini betapa bunga kaya nak kongo kau sering ya tuk tuk.
1: Ale ane di bawah kaya kaya nak kafir.
0: Iku nak kafir.
1: Ilisan nami. Tapi bunga tu manga pita pesut tu si kau tinggi tu di sini.
0: Aga kaya.
2: Ko yan na mik Eva Michael kikita ni ini katicha katigi kuning aksu ni uka katika kau yok si bisik timi ili si anabea ping mit uka si kaklu tituk si rang ningin ni inu suktu do inu to kai do ilaw yun na kayang mga kawatakot kimakwak tilugin tanaking ulak pang mit tunisigyang ng mit ilaw yung magayak tuni July 22 mit atilio hunak tut. 12:52 tuni ni pibuminarak tu si CBC ukiok taktum na raw tingagutang mga ikarong ni. De makangatoy na tiyak tu saktas sinni. Tusang na rumayasin ni naliw tibuti rumay yukang nakparo ni o karaw tikut ni piliw katay na yagun naktu si kangatwin na tiya uluku unwa kuro ni ikaya ka nga si tema o karaw tit o nga siktut akikangilu ni 1-888-896-3135 tamanga ikarung ni 979-6101 kikunaliw ting mga tay katarun nakto si tusak si mayasin ni o kausi kakatarun naklo si nipiliok tau yumanagay katarun nakilu si taok o karaw tisi na isaw tingit titakakat o kausi kakatarlugot taok tu sagangat ta okara bio katagon nang nagabitaw kangatwin nak tema kikunaliw tibutir mga nararaw milabo. Let's listen to birthday greetings.
3: Hello, Jumala Tokala Yokalene, Ulumi, July 13, 2026. Happy birthday, Ramayunga. My Anna, my Panila, my Uncle Jim is here.

0: ke mayut mani biak sa kulu gutit anananga ilin yak tu sunin chok nik sok nyang mot pilu ak tu met nikile hunang motamat tamakwa ilin yak tu tau wala long matali ayon net yak tu lo katlo tu angayok ka kepe ma ilin yak tu tau niku wamit ayong ito lo ayong ito lo lang tu makukulok sa tiklon ni makaila katalaw tu nutakagluti malik ka nga mi ang utikuloy ang nakuluguti nubiak siya nga guti ay sumabluti ikayok sa tik miksong nang miksoyok sang nang mot ilin niya tukulo katalaw tu ano tamag kuning nga lo ano pimatugiak nang mot tamag kuning nga kisiyuk pata, kisibiran ng mot, ilin na akitaw ko siya. Ami yung padaktuk to, ami yung pangitamak kuning na ilin na akitaw ko, pagigatay lang si mga mata.
1: Kitong nga kausungong mata, ang ayok ka ngayon magkwa, paning mini ananaw yung pisimanak sa usungol luti, at ataw yung luing nagminig pisimanak sa usungol luti. Kanin magkiyangay, teman na itagaya kakatak pa.
0: Eh, type sa Manila, atan na ilat ko siya walang mat. Atoktaw, atay na lang si mga mataman na kisya nito ilangin. Ilin, ana nagapilo ang tumit, ana kalaw mawakong net, ang natokulubro nito. Maligo magkalaw lang ng mat, at ataminig do, aning minig do. Nutakablo ni makakulunit. Laban ni Ukyo Kalaksuni, ilaw yung magkaw ni nganot, kimik, dakim, kano, kimik ak titaw lilaw si Mangmat, kamutak ak siti, malikat talang naksuni, makaito ni kakuling nga at ataminig lo, anigil ak tamin ni. Kaya man na unika ak talaw to, makain lang may ayong ito alulilaw to, malikat taksuni, at ataminig. Animinig lo, tamang may ang night, ay si mabalang ito siya yun, ayong ito aloy, kisya ni, ang misunak sa'y, ang ikaksimakat na lang mata.
1: Magkuk si Tidlugili, kaya nga kano, pinmatuti akong nagayak pa, magkuk tumako ayong nagayak ko yakatang mata. Isumayon naksinak sa'yo ningin no kay, tayo man na ilanik ko, ayong nagayak ko yakatang pa. Makukutun kito ng kalakluna.
0: Eh, umlumin mo at yung ito alaw lang mat. Dahil sumanto kakli at sige lang yung mat. Yung makuling nga ulamak sa ati kakyo at ito alaw lang aptali. Ugat, ta makuling nga ulit. Ukaluti ala ni atukat na kataw lakso nga. Ama TV kalakluta lo tamak ko karitaw ya kalakluta. Tamak ko ulamak sa ati kiyo ang alaw mata. Ila ulawak sa ito yung ito, uwi sa ito yung mata. Ilin niya, kaya nga nga talo, kablo na ito yun na, o kanak to alo, walak sa tuping mata, tamat ko, ilak ko sa ilang mata, kinik, at tulak to alo mata. Malituin na ulak sa tiklo, tamat ko nga, TV ko, kakitaw yak ko, tawdok kami ni, at tulwa lang ni kong inod, dahil man na kuktok. Ilani ko na alani katang ito kulo lang mata. Kasi alik tao, may kikidugit, ilin niya siya ako kutigot na ayong niya to tayo takko. Pinakaya kaya kaktay una, siwal lang may una. Ikayo kaya kang niya to pila katang tigot. Iman na akakto katang luwit. Asalong ni luwit, pero sa tiya kong nakuwaloy tayo man na.
1: Ilangi at jingin yun nata ila ilangin lo asak silo akto ilangin lo asak slingis suti. Akyo matiya kasuklugi sivunik sang mo iso magilugi. Tamato makaimik sana yung unik kakanyak jugun nakpe. Kano pero sa itiarlo ni no takkiritjo si mo makkung ni ngano inna ko kasung ni ngano. Tamato makaimik sana o kausa karun nakpe.
0: Mig yung tagaw ni nga nig ilin niya kitya katakob kayo iman na kano na lang nipat ira lang nilugo may ano ila ani kong imod kanoy tao kong kanoy ila yaw kong imod iman na ukaw tiyo katakligo

0: ang persoon na kaugakilo.
1: Ye, kaya namin mga luksay man na naman na aki ukaw siya katay na li ino siya po ilat ko siya mo puyo kaya kang ikalong at tagad at tayo along mataw.
2: Kuya nami debi a person na sila si mga mat John Carson mi de kanikang ng miyutak. Reggae Kilik Day 979-8291 mo okara ko yoyo. Reggae Kilik Day 979-8291 mo okara ko yoyo. Kasang natan na ang sugiya katagay urisak tilago akago kaklo ni 13 ni inutulo ni angon na sugiya rok si mang masikitug kaklo ni teka ni 1967-68 varo ni 69 amaro sidaro rako jolo ni unikak tilago sinak sa utito kang ningatok tungasok tilaw milabo.
3: Parod lungar ikisiane atangik kong mata inuin kadlunane daw sumaguti isumaksumaki unangin mata isumaksumaki daw ngay karuang mayo nga kisiane sa atinik ukiyo karakso nga sinigtakaya unaksi daw lunga talbang sa atinik ukiyo karakso nga sinigtakaya unaksi daw ama kimuksak paglutari sikito kangitluta ito ay unikak sa kakso nga ata tabang piyaslu ko sikito katta nang maukarama sikito kattang itluta katarlo nga kimuksi kattara ako simagatta ariyana itumaki ulo na kimuksi kattlo ni sukadjana tiglo kangilaw sumakuti kimmin nikiksa katsiyara ako sumakuti umaya atsiyara unang nasawra ako suti namurima isumaksong nang nasawra ako uki umakayaro ng isumakman. Amma uki umakayaro tiglo niglaro tiglo ko kimmin nagligilugin. Ungasik tumaay tutigiyakayangin ni nagligigaro aslugin. Dahil ma ungasik tulayang naruwa kuya may yung iming mataw. Sunabari isumasutiyang nasuti kimuksasyo na awlak si manangman. Dahil ma isutiyang makayaro na unikang narang may yunga tabang kimuksakatang nangman, sikitukatang nangman. Sikito katta nila ako si magatta, sikito karasutaro. Tayari kurung niglo, ayri kurung niglo, sikito katta nila ako si magatta si bulak paani. Takko ang ura ako tilugin, 50 ili kuru illo, 2 yuli illo, tamakko ang ulila ang mata. Sangi waro lulik tamakko, 2 yuli illo, 50 ili illo. Kubiyanak tumakayaro lulunin, awlak si mayakaya, namun aika ukto ang nagtuwarong mata, kubayan ako tigi para uktami. Aksyon makayar, kubayan ako para ukto. Magkukto ulo nilo, aksyon ulo akar, kubayan ako ako tigi lang magin. Tusak pa nila aksyon magaro akatari, inuto katta kaya kangin ng may sikito ukot. Sikito sukayang mata. Nang may nagli ilin niya ako tigi si madlugo, si bulak pa may atulisak si manikuwilugo, isuman na raong ito, sukang niyak to kay, si manang itiya raong ito. Kasi doon na yun, siyak ka na raong ito, kasi akikitukuro raong malitay sumani. Dahil makubiyan ako tuwaro lugo, ukaw sa katlakak ko, kubiyan ang itong makayaro raong lugo tayo ma, ukaw sa kanyari kibaka. 1965 miglukiya, 1965 miglukiya, 1968 miglukiya, 69 miglukiya. Kubiya nang ito minang minang aturo ako si magama. Kubiya ring itan ni. Dahil maunik ka ang nairak pa ka. Dahil na kubiya gila ako si mangita ka. Kubiya nagtuwaro lugo, ukaw sa kakataklugo. Namunga ka utong nagtuwaro lune. Isumaksuti ang naslunigaan silo. Akikitukuro na kaslugo tayo sumani. Tuwayo rin ni sangin na kastumik. Sikito kaslunga, kamutaw ya kaslunga. Mitki mataring min, kangasluga aping mura ko si magama, sukkayo arong mataman na tuwayo rin ulo nilo. Tuwayo rin ulo nilo, sukkaro ako tigil akong mago. Dahil makubiyan akong nilugusulo,

tusa umayakarwa butaman na inutu katta kaya kangin na umasikto mo. Tayo may kuya ko siya magatta asuwi lagli. Pekatik sa ila kila uktunga kangit sugaping mo. Aud lako madagama mitchi mataring mit. Mitchi mataring mit utawa gama tabbanga mitchi mataring mit. Kangit sugaping mo ako malunga. Mitchi mataring usanit kaya kurana nunarik takangman. Nayak kukka ningaw kukka tabbane mata atadak kung ilo. Tak ko katangutigi ningaw gait. Nukagit angayugi tabbane mata ningaw kasunga tabbane. Tayo mali kangit sugaping mo umarigama ukakatigi si marila uktaka. Kangit sugaping mo akatigi yung malugo. Sikito mo katigi lugo. Kamutaw ya katigi yung malugo ila. Ato na kamutaw ya kalunong. Asuila litunga sutia ama taikunga kaya on nasila uktu kina ya miglusia kangitia ama ikana ya sungaro makuktu lungaro ikana ya katia sunga hara ta lungaro taikunga kumari lauktunga nuriaga ilaria tilugo kangasuga pingmo atata kasunilu attakasunilu tabani kangasuga pingme ila katia malle ubangari mitti materingme ilakadlunga atat anana kaxlungaru angayu kaxlungaru nuka kaxlungaru katanguti kawtia gallunga mitti materingmi taima pikatigi yumara ko asui ga tunga sutia gama pangnagun naxida uktugu kisutu innai gashidlu takwaksaidlu niubegun narawakkit nangmina kisiani nangmina tawa atoksimayanni unikkaatu inna asuktunga nangmina atoksimayanni asima atoksimang itangani. Tabang amitsi matering me aulagan nung nuriyakaro aulara sunung kaya suwaping wakpalera sunung taakunung aninga okunun tikila oksimagan nung taakunan ilo sinigtak sunung. Pag nakkan nukubi asutsiak sunung ungasiktumun nunari ay pangangin nung aulang niyakan nukubi asutsiak sunung. Upengaksaan ko sige arang malo kubian at tiyaksone kisuming isumango yung naktukaraong tiyaktong aula sigatta. Aula katta tabbangan nunanganin tangmara uktugun taasuma ningawaman nunagiyangata angayokkangita nunagiyangata kanigiyakuruanun kimuksimigluunneen upaktausumun tangmaaslun. Tangmaagannu kautillugu kamutaw yabu piutia kun nila ang mati nutaw ng ilo ang mati suka makamutaw yabu tamakwa nutaw tiyang ituro ang mati ubanga tuwa yurik soklunga ay pakataan na tayarin ni auraw te kaslun sangin at sarong mataman na kamutaw yaga sigitio ka kimaktay ni may naklugo sukay sa angin naktukurulunga pikatigit siya ka suklugo tungagit siya ako. Tangmara uksunung sanatjara uksunung ikamutawiyane sikituune amma aullakkan nilang migannung tangmari laung mayugung anuwarat tuwarung mapissak tuwaru ullunilu nittangitjara umman nunatuyugarua nunatamanna puktuyugarugarua kingarugarua nila takuksa uqattaunnang mata tangmari lauksa mayugung ukkoymanang mokhlunung ullakkun ikkummagama ikkumaragama anillunga silatjiavaaru urattu aksummagaaru silatjiavaaju pangnakkannu pangnaragannu taasuma pekatigiyama kisutuinnarimaatjiavun nuliagaru usiyumangmagin asuila usilila oksimajangi maktaangmi uksoqartumi takuaqagatta taanna abigumarauqtaqa tabbaru taakkua supuyukkuviŋ ma iluaneittun qallunaaniqqiŋin taqoaqiqattartavun ullukkun tiituriġaaŋatta atuqattartavu tabba supuyukkuvinniimmata tabbatuaŋullutillu taassumari piqatigiyama taakkua qallunaaniqqiŋillu taqoavunila usiyumaŋmagin usililauqtaŋin ammalu aummisivun siniktautivun nuliamaru naksartangin kisutuinnaan ikpiardung puoksimajun annugaan. Tämä on mitään

No kafik sa tinu tikito yagir megata. Koyan na mita ko ane pili ko na rotut aper sokto yun na rotut na raktu segulo koyagi bat tigit kaupato suni tu saksokan nila ameng mat. Kasi ane ne pili ko yun man na kasi ubat tinu o kara yun na kpose o kausa ka katak sa mayamun na sa utibut. 1-888-896-3135 amaro 979-6101. Kau pautilah aku, undang kat dia nak pusing.

Look good, du da mi na la se gibusi. Dan yung mga. Ullo mi alito harit. Du ba yagut 13, 2026 kunti logo si hing we only 3 or 5 we labitok. Ahay, dungo sa kutsi. Pinas wa ako si ura o yumi. Surly, anay kalato vi new dra kutsi. Pita ata mi mik. Surly, pingo ati kalla si yagaw na. Tawa ni util ko June 30 util ko makko pinaswa ko si ulaw yuk ang kanatak ko kapamatuhak ko nga ang ayok kahuti nga Prime Minister Mark Carney di kisimalaw yung mat suli pita atami uha hatigay kong nasilaw yaga kiw katalaw yuk hanutigi uha lima hatikalaw yung mga at ang ayok ka bunni Mark Carney nguyumik. Ammalo, tan na isuli rito ak mipat, ak Big Jam 1996. Inna, ako kito miyok, kalasli nunat miyot, ino Paulson. Pingo at ilogo to saksaw lang ayok. Ammalo, nika tuwak tumi, nalalang ang miyogod. Tommy Kane, ulok si Mayumik. Tasiyo yami, nunalingo titsi hataulok ni Magok. Tako at saksaw lang ayoyob lumi. Ahay, ukuali, sila niya di ko kao isa kaintang yun na sa muli ngayon yun na bimbi nun at siya bumilo. Imailing ngayon igok. Kutyo nga pimi yun na sa suyo lang ang nagkaktaw yut. Kalo reality yun na gok. Layo haktok. Ammalo, tat sila lang ang nagkaktaw sun li ula ulok din ako. Ano kong niya stilo? Sikin ni Tumik, 20 misungo ni Limik. Ano kong alo? Sa akin niya nagkaktaw suni. Nikimi, pisimayumik, 20 mit 40 mut sungo ni Limik. O koning alo plus 5 milang ang nagaktak. Sa ni kilo milo suguyo lang ang nagaktak mayo suguyo lang ang nagaktak mayo gok kalo gaya hatuin na tugok risk of thunderstorm Manila yok. Tatsili gaya ha tatsili tun na gaya hak stilo go unusak. Ano kong niya stilo 1 ni 2 mic 20 mit 40 mut sungo ni limik. Ano kong alo sa kanya nagaktak suin lo ano kaleo milo nilo. Nikki mi pisi mayumik 40 mit 60 mut sungo limbig. Oko ni halang nagaktak plus 5. Umiyak milo suyo lang nagaktak may yugok. Kallo. Kallo li kallatun na gaya akmi stilugok. Tat sili lang nagaktak stilo ula ulok din ako. Ano kun niya suni? Sikin ni tumik 30 mit 50 mut sungo ni limbig. Oko ni ngalo plus 5. Mi lang nagaktak. Inukto amilo suyo lang nagaktak may yugok. Tat si palya lang nagaktak stilo unno sa. Ano kung niya suni, sikin ni Tumik, 40 mit 60 mut, sungo ni Limbik. O kuning alo, plus 9, mi lang nagaktak. Pabing ni Tumilo, sungo yung lang nagaktak, may gok, tatsi pala lang nagaktak, stilo, unno sa. Ano kung niya stilo, sikin ni ulo, oan ni ulo, akuning ani 40 mit 60 mut, sungo ni Limbik. Ano kung alo, kaso niya nagaktak, sungo lo. 20 mit 40 mut, sungo ni Limbik. O kuning alo, plus 12, mi lang nagaktak. Ako libi milo sukuyo lang nagakta mi yugok. Tatsi palya lang nagakta stilo unno sa. Ano kilo tilo? Sikin ni ulo, wan ni ulo ako ni gani. 30 mit 50 mut. Sungo ni limbik. O kuning alo plus 10. Mi lang nagakta. Ibu jibi milo nubuya lang nagakta mi yugok. Sukuyo litu na kaya haksu tilo. Ano kong niya suin lo? Nikgi ulo kabangan ni ulo ako ni gani. 30 mit 50 mut. Sungo ni limbik. O kuning alo plus 10, bilang nagaktak. Salo nilo, nubiyo lang nagaktak may yugok. Ano kung niya suni, nikgiulo, kamangan niyo la kuningan ni 20 mit 40 mut sungo ni limik. Ano kung alo, sa kanya nagaktak suni, oan niyo, kamangan niyo lo, akuningan ni 40 mit 60 mut sungo ni limik. O kuning alo, 15, bilang nagaktak yud. Kaya suya miraklan like milo, nubiyo kalalang nagaktak may yugok.

Uy, ulit yung nagayahak su ti loon, no sa? Ano kung niya su ni, kamangan ni ulo, ni giyulo, ako ni nga ni, 20 meet 4, di mo, sungo ni limik. Ako ni haklo ti lo, plus 7. Huwag tami lo, nubiyo kalalang nagaktami yung ok, su ko ulit yung nagayahak su ti loon, no sa? Ano kung niya su ni, 1 ni ulo, kamangan ni ulo, ako ni nga ni, 20 meet 4, di mo, sungo ni limik. Ako ni haklo ti lo, plus 7. Kaya sumilo nubiyo kalalang nagaktami yung ok, ano kung niya suin lo kabangan ni tumik 20 mito ngon nilimik. O kuning alo plus 8 bilang ang nagaktaw yut. Aw palo milo na biya kalalang ang nagaktaw may yugok. Ano kung niya suin lo kabangan ni tumik 20 mito ngon nilimik. O kuning alo plus 7. Tas yuya milo kutra milo. Ano biya walo lang ang nagaktaw may yugok. O kuni hatigin niya suin lo plus 12. Kayang soal jua milu nubiya kalalang na kakta miyut, uko ni ngalo plus 15 milang na kaktak. Abain lo, nuna tiyabu milu nainimik, nubiya lang na kakta miyugok, suyo litu na kaya hak sutilo. Tatsi kalalang na kakta sutilo gok. Ano kong nesu ni, nikiyulo kabangan niulo ako ni ngani 20 meet 4 di mut, suyo nilimik. Uko ni ngalo plus 7 milang na kaktak. Hop tayo malo, suyo kalalang na kakta miyugok, tatsi kalahat talo dilo. Ano ko iluti kabangan ni tumik 20 meet 40 mo, suyo nilimik. Uko ni ngalo plus 10. Post veo makubin milo, suyo kalalang na kakta miyugok, mini twin na kaya hakso dilo, tatsi kalalang na kakta dilo. Uko ni halang na kakta plus 11. Takwa takasil niya di kahari sa kaintang iunno sa mulang ayuit. Nunavim mi, nunat siya bumilu.

0: Mana ukalima hati hasilnya bunga makin vigut hangai kah hutingani pita ada memik pita ngai.
1: Ada ngai.
0: Ah, pina swa aku seulok tu Canada day ulok tina aku tiki simaja halau kata kapa matohaku angai kah hutingani Prime Minister Mark Carney mik. Halai lok kali tiki ngai lok tengah.
1: Ah, nak memik sebeli pamidan. Ah, kau si celok tu katingan ngai lok tu. Dan angayukang Canada ila halawmat pingasuluk tumitukatak binik takkuro at doyen nga kachungit pinasuasumut na iluan itukatak fitili yung mga kasungung mata utuwal pinilubo untak din nga rinik upalong ni nung nakakasin mo ni tigumiyak dito tutik idlulagin ng mulong ni malukit katok timot na hindi ka kutu ami katawang nasilang mimat tukatak tingok titaw si marlukusong mimat kita tok kita daw si mayroon kinuli pa minyo wak niya kilo ilang iyaw tiyelaw mimat kaw si tiyelaw kurunan
0: ami suwa daw lak mata kanata may okiok tatu mayo ni wak daw si mayroon kati hati kitsi akong nalak mayatik ko nunabong miyut avanilo inubialong miyut
1: ha takoy dag isyong ulurat tigit. Okay, na misuwal ni taman na kayo siyo at lumat nuna umiyo. Nuna butungag ko na kikatok tinga kloy o klusik ilagi o tiyalok to. Ang malo, tam ang Johannes Lam nuna tiyalok ko. Kaba mga ni ang ayok kakayaw yok ang malo. Rowan Elias inuwial umiyo ang ayok kanga ang malo. Pagtutok ko na pisimayok Nancy. Idagi yok nanti itu idagi yok saya lawan mat aku angut juta amalunat tan obet anga yok kangai tiket kut amalhub nakit nayak anga yok kangai sisi Canada aku angut juta katisi jawat ida hak lawan dia waktu nak sengen ni makit view ati hak titau sung mata aku waktu nak sengen uka katasi magal waktu ma Tukun saya yang sungut yang nyata aksi yang mahu tinggi apa nadi tuin suhu hatu entara kita toktik nunai mil idagi cuci tak ku ada mesti dia alaku Andy Morehouse George Percy amal Alicia yang utak tahu ni nak lagi aksi mata waktu lama tak amal Rossi dah kangi nunai buku ni pisin majut nunai cie buku ni amal ini beruku ni pisin majut

0: نخواق تاوشي ممستيك وخانيين كلواق ستيلا جيوخ تلومتا أمي شوغا تاو روغتو تاكمينا سوما تخاكمي بيشان لكاتيش تشوتكوتو أمي تانا لو لكاينا هما كاتينا نغيوخ تبقوش تشيلاو لوي ممت تاكو كيو لي خاخو لانا نكتك وخاخ تلوك تبك وخلوك تبك كيني سكتاني خاني تشاني توغو بيتي
1: Hey, guys,
0: yeah, that go to what you do in the week. You was wrong, you lucky to you, young, how you may know your deal, they mongle matter how you mother that. You look to tell me you will be to take it to a kitten or some you soon with that. Ikayoksi Yoshimoto, Padavaloch to work, that coming, I knew was wrong, you know, Ikayoksi, you were looking that because you would leave you with Nutrition North. Amaluna tu blaga lu tabu harvesters grant dan nuna mi pisi meoni tareo mi du pisi meoni inu aswang ni bukti nu inu ehi hatse anang mu atu blaga palera tegi khiga lu wak ni aga roti uva lu kusit lu tako ika yok sisi mer blaga ya lu lom mata inu itaku wia tua roti ami sukar dan ni miliani akka lu tama ika yok si ya uva lu rata inu aswang nu ili ngermi ten na Nakumiru pigilaw tara nuna kasi mayukta tamang nuna tini tari kini pisimermi nakiginyaktet ni isyong wata dan natuk talaga yan lorong mat amisuidlo upang nga takkani teka nga pisimermi inyarok tahat talong sutik dan na ikayok siya utigilakit ratigo nakumiru pigilaw tara kaya si teogir lahat subudlo Sibu na rin yung teknik o kamagat tamakko ni Kitari Batar imaktini, nunaktini, piyunok sa umata, nivok nevin ni nivok taw, nivok taw batu ni Kitwin na ni tako na kung may rupigid ako tabot ang maluhaw isak taw yan na siya ko tsubo tayo na nutrition no as muna yung patabot ang misukar na ni kayo siya utigin niya kalwabot ilun na siya ngin ni pitita siya sa kalwang mga ta kaw isak ta wakil lahat suko ang maro ilu na rin ang mo dahil na ilu niya ni wato kaw di mga tigo kiyo na misyo no kabal na tigo ako si mga tigiyang ipigarli akata lang mata pingasuy ng tuta at ili o katigit si mga ta makipi cooperation kaw matuhakot ang maro kupay ko kaw mahaw tigiyang pingasuy ng tuta tamatsuni na ilu niya ni mo inda si matiyan ako sa mi kersi wata ka kausi wata uti hal valigatta dan mikä yksiä uti gillari jättigo idlyniäknit ni idlyitä kakittu ja kun näin mata idlyliokta jo haluni tämäni million dollars piiakti luo ammisu idlyliu taaria sutik akittu mittuni piti tau vagatta upi usutti suin juokatikkanik idlyusia lagailu unnäin dimaangani nappaiga suakpanagatta Pinero tahang ito walot, pinero tahak, sunatin nyo na pinero tahak panyakman. Iyon na pang uyo kaya kalwabot, ilang kami namang ito ni Libyo Bagata. Kalwak tilugo, kayo siyo kata ko tigaya mo, ilo na rin ang nuk, ang malo, ilo sibot, at toya ko tigaya balagati, wat tiging ito nuk, naninibo, pito tigin misubo, ilo niya, ito ko tigilugo, amin ayo halang man. Ami suami ko ano niyo ni ko niyo niyo idlo idlo ane tao sa kini ane lokahaya mas suong mat dahil na lokuwan lunak to pitahak suni nuna ini uhaw tigida umi gatiwang ina pamite meto hamat lunak yo limami lunabik dahil na kung usuti via hatyang ina inyo hatika uhak pagama kawili magotipuwan luyan ane si nakita unagati ay lusi ikayoksiya lang at si dahil na lo tukawuti unas ni matpuban lunak ipigiyoksiya kutsuin yung hatikan kiligyan lang ko tigiyaw halang ila umiyawuk ang malot tigiyin ito kamagiyaw na ribatabok ane ane ane at tigiyin ito ipigiyoksiya halang halang nga tukasibad liya pinakatigo ang misuy inuy ane halak sabik ilang atigot ay tuto kuin sa di Thailand na tan na niya kuksiyo tiyo niya aktaw at to at aktawos ni po ba may may tuto ako itak silang ako kitay may tuto sa kaktulya ba ng mata taman na aki

yaqaaq nigiyanga adla simayuti unichi gutigi nawmi yatigu makipin bisi matchuta ati kamagi yakshagalla gelawli inu inu khutigi yabuk tini tagalo kseinu khutigi yabuk kamagi yakshagalla gelawli yamachuminga nenu makka ammalu ilinniena tanna akwita khuddwaqta ilniya bidimano ay khatta suwatta makipin bisi matchuta Tanil ni magiulakto, tama ni akpien ni nitaulam mat 23rd ni siyunit sa leoktaw siyem mat pichuyatigo ni siyutiyo yahalang mat taman na si damay lingalata inutsuta Newfoundland government ay naoyok kupay kulo government ay naoyok NWT kulo tama ni inuwerong ni government ay naoyok ammalong unago government ay naoyok Ani yung mayo hagatan nul tini sirtani hagatun nak hagatay yung matum lagi hagatay inyo utigil lagi chugo nitibo na ilo akpanong mata hagatay yung it ani naksen ato malagalo suka ato ay labi hakti tao suong nenta tuwa pa yung utsutlo hagatay yung tangon sa ato malagalo suka suwer labi kasuong tiyangin nata taman nuha utigil ang niyabot yamalo Igakpit, uki na misumit nitelok tweet, inuit nuna lingin ni tweet, kaya reaktun umreaktun nama garal sup kisiani, at kisimat siya noksanik, inla simat siya noksanik, sinuwaswak pagata, igakpiu na lupir lab umreaktuanu, piyagakituin kaluaklu, utukaswar lagin migatigo, nutawis ni reaktohok suwi, igakpitaari si mayorugo, inay limani, kayo si Simabatut. Ammalo, inutsuta at ausin si Magatta, takunong atikitaw laukata, kapaman at tiging itunod at ausin nukail ako matsuta, sinukutigiyabu ilagin lakita nga, iltaksiya ako matsuta, inukatikali tula kaya ako maguma, ako kitunod, tanuto ko tigitwin taka, matingabit siya ako matsuta, Alaska le ako ang patlo ni Inuit at kuming halunari di passport hangi duutik. Pigun na kaya mga uto ko malaki at tigo. Tili si maguti at tigo. And Virginia Mills ikalum niyo. Arabic ambassador mi. Tili yaw te kalok siya matakani. Pinaso akati yung matsugo. Matiksi yan ako natukutsugo. Inyo akati yung itiwo. Tawag siya katanang ni pinaswa ako man niya ito ako ta sinunirin niya kapit ni una ukanlari ko tiga tsugo ataw siya tuta inutsuta piyo sa kaksima yung tikita ulaw ata namutuin na inakaya kasi ako mata inuwi ako nakigin niya kami ni sinira ko tigit tsugo itene ni nakata uloy mo tigit tsugo tahan o haro tigit na kata siya migatigo nuchigo tigit lalaw miyabot Ammalo, untakti sa kutibot Rangers, untakti sa mga ta. Kawin man ang untakti sa itlayaw ang mata Rangers. Pero kikat siya ang hito sutik, ininikiban na kuyak sutik, sikito minik, kaya kaya min lumiatok pamata. Tiliyaw si Malto ang kami, maungay lang alang niyuit, amisut sutik, inakahtigit pamata. Sunalakani, pero dinik, at winak daw siya ako tsuwit, sikito ang upata, umiang upata, ato kaya lingit, at winaw ti daw siya ako tsuwit,
이기기 여우 같다 시우 뛰기 여우

0: ni tu hang ni pata amisui ating oil ni kinaku mga minit hawi magopi o ayat tegum na itlo ni chibu pili daw si magati yuki o amisuro mi yuit at si pasungan ni hikanat lima mo inuit tako kinyong mga inuk na nimiyong mga nita di tap siya itlo iltakiya o na niyal ko na mo na mo po ina kanat o iluani tako inuit national ID card hanu na ito o haktaka kanat limami iltak siya iti kinyak ko mga ata ilegu tsayapi tigo pinaswak tau tiga swak mitigo mitaw saksi mago tiga tigo kinyaw yakto ko tigi nyaktang inya kinyaw ko tigi muya buka matokak kun kinyaw yakti tau tsiyak suku taman na iltak siya tiyo nyakti lo ammalo at tigi mitunig ay matay na Canada miyo katibo ibabita wa matatigi mitunig taksi yakti wata Iltariya o lakta, taksi yakti o nagyabaw at kiitumi, piwitaw siya ako matsuta. Ami sukan lang ni Ohago ka pagata, tako ha kain taka ilagiyangit, ami sumin na mata, hinuguti niyabaw, ilwi niya ako nagyabaw, ila, pero timarin niya nagyabaw, inuto kay anak kasangin ni, na pinasor lang iya suang migatigo, inuto kay anak kasangin ni, napaturi ko matsuta. Kinyaw ya hapi ya luwak tukup kisya ni dun nang inyo iltariyaw ni aglutik nung na ilimano makita ko tiyo ni aglutik yun to hang nung pinaswa ka tigo napatiri yung magaluwak tukup sa tigo magaluwak tukup yun to hang nik ilun na ta yun to hang mo yun niya wata kanin ito ako ta kanin siya tukuman na kisya ni temingin niya lang at tingin na ta yun to hang ulang ni ta kau si cedok dapat ini usia buk si bunyi niak tek ni pak nai si magi harap tak deh ubik kau ni aku magar waktu ni rela lebih hati ni neta ani cium tak kisah ni wat tak ini usia buk awat tak ni neti bu kau si wat aku tinggi bagat tio intu hangu perliar hati orang ni gemat tak intu hangu lunga lagi lebih hati ni tungas kli tak ko tak ku cuci intu hangu ubungi ubani engal cium at so paluktok inuwa so ang nik piyarek ito yung matakwa ilusak nik napatiriyak tubot ito hang luli ngayon ni ato ni nunali pikahong ang mata awlat itaw ang mata pitahang ini kumini nunali nini tako na ilito ka so akaka andi ila andi ni ilan yung itlasige mga procurematan na uhabang mau uhago tigilang miyabok ilagiyanga sunatin na mikaw matuhak kuno itinang at wakpata inuluta tinungo kisima yabo pibalid daw hutsuwit o hago tigi hata miyabo ta ilagiyanga takwa tagatan may literaswak taka apakso ko matuawit apakso ko na miyabit takwa ni nga asingin nilo tukisigyan la ko matuawit
1: Ahay, naku, may makiala. May sa watak niyo, hako na si Miravit. Night to up in me, katinggalaw yung alwa. So, di Prime Minister lo. Suli, nili ko na sa kukay ng inabi uminga Inuit Child First Initiative. Datto minga, uhakalapi ko na gabi?
0: Ilan yung magtan na, uhakaya na po yung tabi ng reyak ko. Piyakabuhi ko, kau matu hakun kini orang tahu kalau mat nuna biu nuna lingin ni tweet ayun nak suak suka nak tahu si malok lo lihat lek nak si malok tigo uhak firun nes lau kat teman nak kau si lak lo atinga si tu nak ya halak tok kini kunggu aw nak tahu nak jangan utuh aw tigi lo makit pik tigo cile gayak lo kau matu hakun kini orang ni aitu tahu kilo ika yok tigi hati gilu ta utu tigi lugu katibik ilisak nila ga nikulu at ilangin ni taku ni nga kinyar ni ika yok siya wabam mi mata amnya nila ga nikulu kayo siguti ya suwalang gatigo awlang alat lugu teko yangit ami sukar lao mata kao matuhakkup hami tu mga tami sunok sa tigo pukuy si matengin mata hawi manok sa wata nuna libut sunay niya mga ata kinyakuli kayok tawiya mga ata dan napin maret lo tinuguti ya suak patamo akago lak tumi sulit pisa hakmat isuli lak tinago akilangan nga lao mata kan na karo si yerla lak lo awa tao nga lagayak lo inunot

0: di ko malang at tuna niyo.
1: Ah, hay nako, Mick. Amalo, ino ka suniyo, pakito yung palo, may ma-high cost of living. Hangat tayo lo, ako dito to chutilo, tauno nga. Suli, hangat tayo, ukswalo nga, akingi, akitsangi, ukayaw lang ako tako na tsado.
0: Tamak ko, pinaswang mi gatingo, inmi ko na, tisdatingin ito, ni kayo siya utak, si masung wata, nunay niyong uto, utukaw tigilu, kupay kuno, ukswalo nga, ay kiligyak na unang lukusong umat, takko na, pinaswang mi gatingo, kupay kuno, hanoi do khatigit chuut kisiani uhala okta butta ilagi lao yanga uksualo akittu sima yo alo lung ni yanga ulu ko yana tuinga lang uno mat hatsa to alo lang manga uki yang ubanga yo atau siak suta akka uilo ani uksual ta sung watta tanalo akigi nyel ksu uki uli ma akki uittu miti si haatta inuk suta ahalluna ni tuilo uksual ni katagi akpatut unuksi akpatut malit su uksualo kisiani tiki huyigi akasung watta tiki tau watta lo takko asain leo ni alok lugu akigi nyanga temet miigo tiki sung watti yo uha goti gila miyo uksualo akittu si managa nyanga hanuika yoksi hau gila on na mga atta sinuutti gas sta ini uhatti ni uha goti gisima ya bte idagi nyanga tanio
1: ai amalo mandi go masti ai sima juvene gala lo lok mima suli pinso hatiri liu mitun na lang lang apa sio
0: hanga ta hatiri da misugun lo na kom misin do ta ko tuk hatak fi hangat te yu khud ki ne yu ni ne to gun na lo ko lo ma ta na prime minister nam mi ni hangat te yu ne to wa lo lo ki si ani tuk hatak fi di ma te ni le gi yo lo ma man di na kom ni ra la su gun lo yu ko ki ka ta ti ta ri si ma ti go e ni gu ti ni ka wi ma ti ma ki ka yo si ma ga so xin lo ma upin da ger la hatte tok ikayok tigi chuta patut ci hati gitu ta hatta hatta sama cuminga pinaso hati hati lok sem mieko utu ko tigi do kita kapti ta ko mani ini pinya no ile ilinga pinya la ratte mi kita mak cuminga tu ke si mam mi gam pinaso hati u mam mi mat tu kata ti lok sem lo taman na lo pinya ga ki tu wan ni kita kapti ta ras ni ini pinya no una khasi mano ilinga pinya tu mi kita so ya limma ya lo mata dan kami juga kita terbuka ilangin ni yang ada ni
1: ah hai nak umai mari lebih dari semain na jawab kita duk di siang wabi inut apik so di hak sungak sungai na culi Mark Carney nama salilau kasila pak dami ni ambalo ni kitu na tulilau ka
0: ah semain na nakup sailau atik caw tigi daw ta ilua gup ta kun hadlo na di suk suut khagalawam suut pek sigan leonid ullule masile patsima wa te lo suut mita iloni atungin nasuni na pegalo go hanikeng to okuyo alo mo tikisima kilo go okusi okusta lo hatlo yo amba wali ngo aga lele ya matta to khatao na lo matta se ton da ni ukumni hatlo mo attigi ngitu netu sunu luktet ni soya saa suuttu gauti giti intaga misi gari yo suwa misunu matta tokko khaligami ammaru arvamaat ammaru attigi ngitu ni uttu wakattu lau ali ingoi lau ya matta ni pigir laakta uuna lau mat pitsi tuksu inlu nikku tuksu inlu teikku walo pakneiti gi lau ya nakumni isu gitaakkuni nga nekikki nga ni uttu la uttu kunnas luku lau ya takum ni tunga atinne chertler ni yo hatikani hai chertler ni kutu ga chau ni akta ni takunu ga tikisima nu takoro atige ni tu kutu kata fi utu kata hatler mata kupi kupi ni la yo te hata we la on la mata ma maksa tef ti ni kunik utu ga tige ni kunik kui ma ma ga yabla ga shon mata hando na no wa sa takum ma maksa hata chango la ma ni kutu hata we mi
1: Ahai, nak kau main mereka ulang aku kain tahu kalau mahat ya kau nasi kain nama rakit ila kaya kat sa hangi tu aku be tak mau kau kau nabi dah.
0: Nak kau main dan amal ini aku tak tu sana aku tu tiga suatu semua aku tak tak main dengan ini

Yes, you tamik at siya sapot at siya kapok, inuning nga ka. Siya ulipak, nitsala ngayo, inuusok ko luwapi ka.

0: Lagu main malay lagu.
1: Tulia at siya sapun at sa kapok. At sa manuan na kang. Naligis siya ganun at isumanak at higasabunga.

0: Vai comer.
1: Ah, hai. Onika doak temit na la siri bugut. Tan nata siwak mi ngulok si mayo. Tommy Kane ngulok si mayo onika doak tilugu. Ta siwak mi nunalingo titilok si magayak.
2: Aula imi yung atabani ta siwak tukumi. Nunail tuwal wakta at ananama at arkungata nuna bingani. Tikitot sumak pasuta akimot sinyo na tawa gupto aliak tuwini wala yun gupto amulupi yun kawaw na yung tsingwa sa kamilak kukiyak kut umiyaw rawa ni kanyang tsumitilu umiyak ngitawun mo tamang utasiyo yung ay titaw tulak sa mga tamak kumilak suta umiyaw kumanga aksa umiyaw umiyak ngitawun tamang nga yung nga aksa pag umak niya suwi upang sa ulakot. Lahang ito yung nalang masiwi upang nga, tabo nga. Sali mo, ay kayo pala kumigata. Aulay siya ng itlong alataba ni Emil yung mayo so binyong mayo walak tukot. Aso ko si Ulo, maulay siya ng itlong alam mayo. At tayo may, suta, tamang nga. Nung natakpali ato yung nata, kutsu at tabay na kutsu sa nene, nung nahakpas to kuyukot. Tatlok sa mata. Tamaw nga pali aso ta. Nung natsasyok pali alok sa mata, tabay na ito yung nakamalok sa mga mata, tala kutsu kami. Kudami galawak ta, hanay kiyawag na galawak sa ta. Tamani, umayok siya kung nasa may umalok sa mga. Tamani mi ngusu ngulak suta. Tamani yung natak pali ang suata. Akaba magkuno. Na ilo tak na tayo na mga ta. Ayoy na tayo lak si mayo. Tamani 1960. Saban tiyo lak ni gani. Akaba magkut. Ang ikapawa sa mata. Ulumingin na ito galawat. Sa matakas ko na itawin na no, matatagal ka ba man niya tiyo at suno. Tay mabiyon na siya ulo at lunga. Kayo tigi wala akong manga. Nila yung tugi ko tigi wala akong manga. Di na sa makilang ito. Sino pa? Kino ba at sali at sa kami nga? Saan kayo dito na sa walakta. Tayo may linga pala ako no. Tamani. 1965 laklago. Nga 60 po mitaw nga pala yung alawak suta. 65 laklago. Tamaw nga. Nung natak pala yung laki ka sa ato yung nalagat. Ang yaktaw si Matsalagat Lok si

0: tini maritiu nak pa hatau utaman.
1: Ah, hai, dan ni sulam memat. Nak kau mai marai lalu mina ala kau nasi kena kacai itu tabiu yumi. Sehe ngoya mau tiki nam masih utjo lau kau merata. Suli silen ni ada kau harus sekain tangi. Hau pa mau lingai unit mak si suri bunga nuna bimme nuna cia bumi mau lingai unik. Kuda apa bimme hau pat. Suri jo kelalak ni anak tau miyuk mini luti lunik. Tetapi kelalak ni anak tau stilu. Anak kau luti Niki to make 30 mid 50 mo tsungun limbik. O kone haklati lugok plus 7. Sa nikilo amelo suko yung kalalak niya ng aktaw may yugok, mini luti lunik. Tat si kalalak niya ng aktaw stilo. Ano ko luti, Niki mi pisima yumik 40 mid 60 mo tsungun limbik. O kone nga lo plus 6. Umiyak milo suko yung kalalak may yugok, mini luti lunik. Tat si kalalak niya ng aktaw stilo. Ano ko luti Nikki to make 30 mate 50 mo tsungo nilimig. Huko ni hak luti lo plus 7. Inuk to amin lo suko yung kalalak mi yungok mini luti lo nit. Tat siligi ilak niya nakak daw silo ulagot. Huko ni halak su nilo 17. Pumang nito amin lo suko yung lak mi yungok tat siligi ilak niya nakak tak ulagot. Ano ko lak su nilo 1 ni to make 20 mate 40 mo tsungo nilimig. Huko ni hak luti lo wok. 24. Aku lebih milo, nubu yulak miyuk, suyu liti nara hak sutilu. Tat sila ngilak niya nara tak ulakut. Ano ko luti, sikhin niyo lo, wan niyo lo, akuninga ni 30 mit 50 musungo nilimik, sakilak niya nara tak sun lo. Ano ko nga, tak kao lo, wan niyo lo, akuninga ni 20 mit 40 musungo nilimik. Huko na hak luti lo, 23. Ibu jubi milo, nubu yabalulak niya nara tak miyuk, suyu liti nara hak sutilu ulakut. Ano ko luti, niki ulo kabangan ni ulo kuningan ni 30 mate 50 mo tsungo nilimbik. O kuning alo, 12. Salo nilo nubuya balulak mi yugok. Ano ko lak niya nakaktak, 1 ni ulo kabangan ni ulo kuningan ni 40 mate 60 mo tsungo nilimbik. O kuning hakluti lo, plus 14. Kayang suya may raktan lake mi lukok, sikin nila mi yugok, nubuya luti lo. Ano ko lak niya nakakta Nikki to make 30 mate 50 mo tsungo nilimik. O koning alo plus 10. Huwak damilo, kayang sumilo, aw palumilo. Sa kinilak mi jiwiro nubo yabalolo tilo. Ano ko lak niya nakakta 8. Kabangan ito make 30 mate 50 mo tsungo nilimik. O koning hatiri lak niya nakakta plus 13. Tasi wiyamilo nubo yabalak mi yurok. Suko yulito na kaya hakso tilo. Ano ko lak niya nakakta kabangan ito make 30 mate 50 mo tsungo nilimik. O koning alo, 17. Tamaan likut to ame, nubuyalak na nangakdaw mi yuwok. Suyo lito na kaya haksutalo. Ano kilo ta, o an niulo, kabangan niulo akuningan ni 30 mate 50 mo tsungo nilimik. O koning bulo, 19. Kayang suwal to ame lo sikh nilak mi yuwo, nubuyalutilo. Ano kilak na nangakdaw mi yuk, o an niulo kabangan niyo lakuningan ni 30 mate 50 mo tsungo nilimbik. O koning alo, 23. Nuna tsya po milaban ni Naina may nubuyo lak miyokok, mini tune na kaya haksutilo, tat si kalalak niya na kaktaw suin lo. Ano ko ilo ti, Nikki yulo kabangan niyo lakuningan ni 20 mate 40 mo tsungo nilimbik. O koning a, 10. Hope tayo milo nubuyo lak miyokok, mini tune na kaya haksutilo, tat si kalalak niya na kaktaw suin lo. Ano ko ilo ti, kabangan ni tumik 20 mate 40 mo tsungo nilimbik. O koning a, 13. Paus bayo makkobe milo nubu yalak mi yugok mini tu na kaya haksuti lo lakut tat sili kailak niya nakaktaw lakut. O koni haklo ti lo 17. Tak wada kasil niya tiko hawa sa kain dangi hap pamulang iyo inu nevi mi nuna tsiya bu milo. Kamat siya kapil lang abasi unas yu tsiya lang abasi hungap basi.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video,

Ilag, tayo ma, unat siya mer, takmat, tamani, kibalar may, kalup, may alaw pagsunayag lahat, tayo ma, wanapeg mi, nga alaw kap ta, ay wali abluta, awla, kimalaw suta, wanapeg mi tiya, uko na big joa, suni, uko na talaw, mat, 37, may unang nakalaw kimabluni, tamaw nga kapta niglatang na yaktumut ay na kapta kuwehok suta unat siya may alawak toktaw tikit napta namilog tak unalilaw ko mat hibulak pa may kibalak may hila hila lagayik kuno akik koktaw himayunik takugelaw na yak may gama hibulak pa may tay maagbe ni unuk ni palukhi na relik 30% mig amma kaluk ta maane axuni unuk kan na pat allang na mayok ano ringa pingang ner luni 20 mo tikit ta luni 13 mi unang na kang na amma akago hikin ner na mayu unang na kang na axuni 19 mi kangaxinak amma tikrar do unuk no bujaner tu Ila nubuja Manila ngugalwa kihani kaumayok hikinatok 30% migtawok kalugaluk kinagelik nipalulukilu nilu unukan na allang na yaksuni akago ublakot hikinak na yaksuni anugitok na yaktok akago unang na kang na 19 Igluligar dung mili unuk nubujaner tu taiman natau ni palulukilu ni kalukin na kang nagak tau gibok tau unukan natau alang na nagak tau bok kanang naluni tua ni mutikit tang nagak tok unuk kau patau unang na kang nagak tok 18 mi kamanito ang may unuk nubujaner tok ama ni palulokit tang na yaktok huwag nariglo ni northwest 30 mid 50 mood tikit tang na yaktok anokit tang na yaktok day ka ni akago tayman na tau huli anokang na tau

0: He like never-ending song of love to ha-haak pabut. Tay mali to ha-gailang na-haak migaptat di pili'o kiman ni kuwalwak maan na aw yaw tilugu to ha-haak haw himan ni kut to ha-haak ni kanituin at siya mayayuk mata unik unik kayo yaka nga tataw to ko nang maaklutik tam na ni pili'o law kimayok kumagwak adaw ay ngilak kangyaklin ng mayutak nunamit tau pero ni ko anik unika ti lugo tuhala og labot
1: kay magnalua bitya menu na miuto lo mutak bonu na makto kagaya nga kitu mialuk tano ang ngalumiak pagkung ano na minin na ko akalo aklong ulit.

0: Uba ayulaktunga uba mga kawal magaluaktunga ang yalalog pagkama. Hila miti itok tita ulit mga ma kuya nakloa wiktok. Kuya nakloa kaya ka ang maluni inaw lini kumokok. Kaya mga hanga kung wala ka mamay inaw kami. Uwam ni may lakluwalak pala kaluwak tong ako lalakluwak kaya nga ma. Kaya huwag ngulak siya na yuhiga ma. Kuya linikito lak nakto na ang katak Manila.
1: Mane, ilati tamani tulaw kibat?
0: Tamani to kalaw kimang itiak to. Kamang ito ang mingin naksuti ang ayok kalaw katay kwa. Inuhoy katak to innaw nakmiknut. Tama nga lang itin na ito. Ilali ananalaw ka tayo na ako haktalaw ito galo ako winipay mo. Awag laki ako nga mi. Mitakwin mi na ako wala ako takalaw ako.
1: Mani, iluwek takaw yang man. Hakitili tamani tupik kimakalog talaw ngilan.
0: Tayo malitap ko ataw tiko tama nga katigilaw ako tiko tayo sumuna. Aure mi ato hek mi kaman tuak mi lo kuta tamong ak tau gap ta uya gak ta rehanu. Tawa ni iti via ni kugruling mi haki tem na tama le haki ga tupi kayu lo tu ga lo ak uwa gugli mani. Ukwa ang halu na ku itlo kakwigili ga ni yo kilu tupi kayu lo kima yugup kaya kaya ka lo kima man.
1: Ukua mani iluvere jau jut kia pigi vangin.
0: Takua takua takua hakiikka angutau neksakta mani go natsik niglugo ekalung niglu uuma juni tuhakta kubiagi gamigin ngo tuhakta tiago matluni go tamau nga iluvika go malau ma angutau neksak hutekka kami tagbunga. Tagpikwa kaki katamani iluwikakto.
1: Hunaw ba mana iglogyuan akat siya melek po mana inugek higman.
0: Inugek higman no ma inugitulaw kimakman. Tagpani tupikima yulaw kimagapta meganaklo. Tamaliklo tayo kanito pechema balilaw mata yuakilo to pechema kakti lunok. Iglo na liok niluga huli mayuaki. Meganaklo tamaliklo tayo kanito pechakataw lilaw kema mata. Tamanik miyo tangulaw po.
1: Mani, takiw mi mas ilatab bagayangong man kuk takasun nilo. Kuvenau jatia meakman. Mana uke kavalle le galuakti lugu unan alau man hubla.
0: Kuvia nakruatti ja me laupo ima luktaa tai luktaa tai luktaa ki blitti ja me li lauman. Tarraktu tau jäli ma lauman aklaat. Kuvia nakto ihman auklaaku tai lemo ihmangin nilugia laupiunga. Nalaw tiyak daw, lungahilat siya luwing ni nga ni Apriyaw gama. Ihuma daw hakigyanak lung miyo nga angik lunga.
1: Tahima, umayakto kataw ka lalaw kabit. Umayo lagayala ko, umayakto titsigalong matakanoy law pa.
0: Umayakto kataw titaw law mi gama. Taw nunga. Tahima, piing. Ko upin nga kuting mekyo kuyuk kalugim na angiyun. Kangiliyak yuk ko kuta natsignita ko niya ako galuta ko biya huyakin nalilaw po nga nangyari at sa kapik yu alaw to nga nangyelo ang ngitay na klunga taong nga kakluta. Taong na ni angiyun ni gutuk tumita ko nirakto ka matag waka kikik tami tuktukak niya maihumaklunga. Kinagalo ka mata kong ngipmiyo nga. Takpin na ka iyo magiyangit yaklo.
1: Tuk-tuk takalaw pa tawan eh.

0: إيلاك تساعد سميعي تهاجع في قوي ما جتي قوي ما قوغ في قوي نغلو تبون أغب قن نغمة أبلمي تايما إني كاتي ما تتاو ولاو ما تتماني كان يخسنغ مي قانو نتغغتا غماغتو إني بيجاغا قجولون مانغاتا تهاجع لون نغبتا Arnanik, tai maungilik tupinga huni tuhan na yagapta hibulik paatam na ukadlang na yagto.
1: Ang igli yualo yung mga pungasugo.
0: Patsa ko eh. Tam na pigay kanit sa yag na yagmat. Piyaring itaka. Pigay lakin na yagmat. Tam na broda kakitak. Tuhalaw labun.
1: Isingay ngutilu kawisak to ko to kibalang mo sa hibulik paalo kaalap tayo na. Nutakas na alaw sa mga itong. Isimagiyawag yualo man. Kawis sa tao siya sa lusing ay malo. No tak sa ng kawis sa gawami. Udyag ay ulit siya sa ni. Tahan na lusing ay yok. May anak ay ulit sa ni. Aksa ko ti tao loa kaalok tayo libyo ni. Ila aksa ko ti tao yun na siya ko na pihit siya kaktay ng ito. Suna.

ikpikin niyang may okalagto kama. Tiyok ang naguro kami. Tay magutan na atataw yung upado ni Ernyo yung. Ang unasukpag kami. Tanaw sa karoman. Hati karigakayupo. Singaningan ni. Ang tiyok ang nagtara.

0: ilagilaw tabut tuhak kau nelek mengat tam da nau yang meu tau lau kemajok le ang nau yok inna gayau lau kemajok angayuk seo kata lau kemabok kotok taikani nau yani unika tilugu tuhane akabur
1: ibugu kibi jua luga luak matasa kako lumiak gikata kito paakti gam nungo kao jau gam nungo kito takwa kayo siyo jako lukunuk taiko taam na takwa ibu nikakti ta kulu lakunak sune ananang ay si majo kulu lakchung